tala fly out ya to to ma train na ni fatu no mai Australia a ha to to fokia to ka sing ni ko tu fenonga tu ke mo tu ni we ko fina to ya Jorinda Heka e pungi pungi ni nai ke he mo tu ko ni we a ko ina foki ke mo tu ko ni we a ko lolo ngai ke he mo tu nai ku ni sila mo tu makalili nai makalili ha ye ne po ala mai mo pungi pungi ni nai mai longo nai makalili a to to to ma kainang ni we i Dunedin i Southland in Macago Nelson Kalasiosi Timaru Omaru Tanit ko fe mo tolu fka lo fala hia tu ke mo tolu tama ni we moli li wow ono hifo

0: Ai, ma taka pisinga kua hoko mai tuai tō ngā hau ki tau mawehe tuai au. Kau e lahi ki hatau tōla tau matakai nanga ni ko tau se tō whakatuta langa ke aho, ke hawhiawhi. Kau e lahi fōki ki am tōru ni whanaonoho mai, mo e vilo mai. Ai, a kua hatau tōla matakai nanga ko Luana Benin, kua matuta ki atu hatau tōla tau whakaholoanga. Ai, a ka eke kom tōru ni kua mamunaki ki tuku whenonga tuke motu, a kua eva eva whakakū mai, ki am nuina mai mawhale tō whenonga. Pia fōki ki hatau tōla tau matakai nanga ni whanaonoho mai, fafu i o kalana. Am tōla kapisinga nei, lei tua lale mali e tua lulukini ki motu pavihi ki ano nofua, mo e munu i nei a fiafi. Tō liu ni atau tōlu ki whileveia he ahua he whahi tapu kahau.
1: You're now listening to PMNUE.

0: koe mga hone to whakatoka atu e taha, whakatutalanga mai he matangahua matua mokuina. Ne kua tau se he matakau takatakai moana. Ne tau se tau whakatutalanga ne moe tau tupuna ni weno nofu i Nisilani, ka mata he tau afe ua ua. Ke whakakise manatu ke he halotolu a tau mui. Amanaki ke whakatoka atu taha e tala. He whahi tapu nei ki hata tolu a whakaroanga nei koe pinga me niwe, koe whakatutalanga he tapu nei moe hata tolu matua ko Epenesa Vakanofisi.
1: Koe hakoa ingoa, ko Makerita, Epenesa, Kalauta, Pita, Lufetoa, Vakanofisi. Hau au, he maanga ko Avaseli o Neonipata. Koe hako ta mongatu whanau, ko hana tau, ko matu fine ko hana tau, hake ngaiki, ko matu taani, ko poe mamau, ka lauta. Whanau e lau au, ka koe hako mui tupu hake ki he hako e tau tupuna, Koe tau matua, he matua tāne hāko ko koe mamau, koe tau ingoa tau tupuna hāko ni liweki mai au, ko kalauta, he matua tāne, ko mokarini, he matua pifin. Si koe hāko mōi, tupu hāke ni au ia laua. Si koe manatu ni au, koe hāko ni a tau matua whanau a ia. Koe tau mamatua, he hāko matua tāne. Heo ke lau au mo he tose, si heo ko ke he loa. Ta mga hui o la tatundi ha ki fina te haong. Whanu mua o he haonga lutu. He maanga haonga tuhu, he waha ia. Ko e whai haonga ha, ko he haonga lutu, he waha ia. Ko whiri ngata, ko e ta ngata ha kupu. Tu hoko ki tau ngā hunga mui, kua whaiwhare au ngai tai e maanga hama tūru o awa sere ane ane pata. Si aiko mena o whakahanoa e tau whanau he vahaia ki hao ma riulo. Ko riulo e hingo he hao. Ko mena whiwhiri mai ni hahaia e e tau whai hao ni e tapi tāki. Mo whiwhiri ni e tau whanau ka wātu ke he hao ma riulo he vahaia. Si te mga huia e kuotahini ni whinati he au ngā leo lau he waha ia. Toko lo ngā whukini e tau whanau koe mga huia ko lesili e uro au ngā leo lau he te mga hana. Taka hako tau whai au he whinati he au ngā leo lau he te mga huia ko Miskule na taha whaiaonga, he ta mahuia, ko salelui, ko e tanga taha kupu, taha whaiaonga, hako he vahaia, ko sile, ko e fifine lufi taha whaiaonga, hako he vahaia, ko waipipi taha fifine lufi fuku ko whaiaonga. Tāho iaunga hake vāia, ki hau whakahanga moia, ki hako mai kia asalia pukitaha pa iaunga, si kumbei po pukitaha pa iaunga hake ta mahui ni whanau iaunga liu lau, so iaunga whakahiku hake e nau ka iaunga liu lau, o la vidi, ko e tangata haku pufuki, ko whai iaunga haku pufuki ia. Si hiki mai moia e iaunga haku ki tufukia. Ko miskulena mo tongi a vivia ni te whaiao mai he vahai haku i tufukia. Ka koe moui whakako haku he whanu he ao mai he vahai ai ilo ilo ai ilo ilo lohio kai lali ni ha ki whaibena ni ki ilo kai tahe mem ai ilo ki whakapahalong Kako moia ki te pukia, whane hao mai te pukia, osi, hiki moia ki hala mahanga, ko e hao mai te kolunga ia, ko he ngoa he hao mai ane, ne whano iau i hala mahanga, ko e post primary, ko he ngoa whakmalangi ia ka, ka ko e bahanda i ka ako whakengoa te ko e high school. Pia e te whanoa ngā ko e bahaia ke he hao mai. Si Ngā hau angi au ki hako te whainau he huhu ala tū ki te wānga hāni whanu iau. Si, waka kisi angi au me pua. Ngā hau angi au ki ala tū lui. E ingoa he au ngai au i hana mahanga ni whanu waka ausi iau ki ai. Koe post primary. Pi he mui ala tū ki te lupua ki ama vai. Ae, ai pa mamu koe whanu kako he au ngā papuata. Pi he hala tū le tau. Te hoi ngā mui ki aua, ko hingo oia ka hai he aunga ia. Aunga tuka lunga ka hai e whakamua, ka te hoko mba ki ka hanai, kua whakai ngoa ti ka hai koe high school. Koe tamataanga he moui ngā hua li mahako. He pakaako he mtu whini tupu na hako o mkalini, koe mena mua ia hane ni pakakua ki au koe sihe li. E kamata moe ia ia, e matadiri, si mai moe ia ki au, ki sia pakahangu eo. Sia moe ia au, haku furu mata sia, ma pakipaki e ka niu he furu mga au, ai haku mta. Liu e matua, tupun haku me, ki sia e ngahua haku, tue. Pehe aia, ai hako, ai mitake, liu fō, liu ni aia, tau se fō ki. E mai te rire moe mai te au, liu nau, sia fō ki. Liu ne, e ka niu, hako ni sia, ma paki paki fō ki. Whāna whakahanga ni pia, e mo inga ua rima hako ni pakisi mo he hako me tutupuna. Ni hoko ki ta mga whamui, ua. Maho mo atu te iruiru haku he ni. He sia. Wa iro e lulo he te awa i mo e ko. Iro te au ke sia e riri. Whakaka fuke mungo i au. E i au ke sia e kato. Sia mo e au e kato. Ta tai ni e whanoanga e kato haku mo e. Whanoanga he riri unu. Ma paki paki na ka niu. Oi hako haku mutaki tau. Tau matasia. Ka liu na ia ka hako moe, ki wawe au he hako matua tu puna, he ni malolo a ia ka hako, longa i tau tu funga hana ni ka kise moe, ki au. Ka kise moe kei, ka langa i pōtu, na ua ka hako ngā pōtu, pōtu pāongo, pōtu tanini, ilo e au la langa i pōtu pāongo, ilo ka la langa i pōtu tanini, Mwe, whai mo tu funga whoki hana ni whaka kise mwe ke au. Kai, ai whia whia la hi au ki tau tu funga ia. Tāna hako e tu funga ne whia whia li a ki ai, koe sia. Si, la hi whia whia hako he, hako a tu puna, kwa mori a tua ia, kai, i loa e au ki sia, hape hana tau whaka kwaang, mwe ke au. Koe, na whakamua ka hana ni Nē whakāko mā ki au, koe tau si tau lo wha. E si a ki tau riri. Ai si ilo ilo mō i au e si a he tau riri, ilo ilo e si a he kato, o si whakakisi mai whuki ia. E ka we, he kato hui moa. Kāka whuki ia ka si a kato lapisi. Si a he kato lapisi, mau, whakāko mai whuki ia ki ka we. Hei, koe ue, whanga kato e paha ia, i whakako mai e ako e tupuna ki au, koe sia e kato, si wawei, hui moa. Sia koke taha kato, koe wei lapisi. Hei, tau, tau ingoa ka e tau kato ni. Na hua ki ai, hako a mui, ka hua lima, ke ka hapa mua, hau pra hanga, hau pra hanga, e ilo ilo i ane whakako mai e ako e tupuna, Si hoko mo ia mai ki he tau mga hau whakamui. Si tunga ni a ia ka haka mna no nofo tau tūru i lala hifu li vi ki anga ha New Zealand. Si hoko mo ke mga hawia pe he mo i e hopo po fando i da tu ta le ke long ai e ven ni ke ki tu ta le ki ai ma ho i ni ni ni pe he mo i e ke pure mo tur go pili Graham Dallas e ke to i da fa Si tō mō e tō whā e tō tāim tāki whakaholonga ia, he tō e tō whā ko mōi, si hēne mō e tō whā, ki sia mōi whakaho e tō ngahua li maha mau tō meia. Si ngā hana, li u whakini e ke pūle a mau tō, pehea ia, kua hokwane whai, kua katohane whai, si au tō, he No, no, for a new way, Kelly, young, and you see, learn. See, Manakoya, K 500,000. See, oh, I a crow who a motor, a gentleman, a man, for a visitor, a motor, a food, a motor, in a whole key, K from a lot to a piece of dough, and no, for. A new way, I love him for a big young and used to learn, quay he apple, when Manak with the podium motor, Kesia, for high and my two finny Kesia, a lady tie sell car. Kay pay Kesia with niece. I swear, I'm a tool. Ni pay go out Kasia. Kafka for a lot of him, my hoyani, but kissing my him at two, I get put here. Ke ngā hua ki ai e lili nā. Whanmo i au ki ka ina, e o si whan hoa mo tōru. I tu tāra mo he a koe tuko ua. He tu funga he whamelonga i a ko whakakise mo he matua i ke pūri. Pe he mo i a i a ke au. Ka mai ke he tau se koe maha ko tuko ua. Ngā hua ki ai a taua. E hai a ko ngā hua mo ua ki ai. Toka e mape o ke hele tau, hele wha. Ta usi tau wha, kua longa lohi te tau lau wha i e mahuia. Osi, hanga au mui ki tau si tau kaniu. Ki longa lohi, ono mui au e, kua longa tei. Tau wha, longa tau kaniu, mahuia ni ka mata i au ki. Ki si ai, diri a tunga kua, pareko mui matua i te pūtia matua ki ai. Sia mo ia we riri ia, o si tau nofo, si sia tu, ala koe ia ia, koe riri koe lohi, ko tatai te riri mo e loha hako. So ai ti lohe mga ho ia, koe sia fei fei hene po. Ta mai tau, tau si tūru, fata fata, nofi rumo ke sia, ala koe ia ia. Hako lohi ma, maha ki ta te hai, e riri mga hana. Kumila nga tawa ia me mna mna tuku hi ngoa lai puhala ke sia ki riri ke mo. Hako fua mui, i wa nofu mo e te au e puhala, wa nofu te au whakatonga e uwhale. Whakalolo e tau hui, whakalango e riri ki runga e tau hui, si sia viko. Pengani au he sia viko, he riri ato hoko ke he katoa ta sia uka. Si lahi fio fio hako ko moji rini. Hako he paleko mo hi he ke pūri ko hai matu fino. Paleko fōki au, maola na kai. I rini ia he sia iau. I si fukau iau pe moi atua ke malolo. Ni fuaki mai ia ke au pe i hua iau e ma hua nei. Ai la wani au e hange. Ai la wani fia inu. He lewe ke mita ke he ako tuko hua au. Ki kei hoa ke sia li, si sia fo ki tuko ua hakwe li. He tamu a hana he anala mo te. Ki he kamatanga he li, ko he pena ne mo wai au, he ngā hoa lau wha, tung ke he li li lahi e ni sia e au, ko he tolu e afi. Ni fo ki mehe kwa te fo me ma hia ke latamui hakwa a ngā hoa ke lau wha. Si koe mena ni ne moa, ne tupu ma ke loto haku koe mutoka. Muna tu ni au, ke whakaonga ni au e tupe ia. Ka fuaki mai, ne fuaki mai whakata whanu, ke mo wāki e ngoto kā. Koe ko lo uho ia, ke hako mōi, me hako mina manau. Tōnu e ake, koe, tōnu ase e ni whakamata patu aki. E au, me hako atu kōua, ke mo wāki e ngoto kā. Fa mo ya yafi ni mo ya ko to ko wa ke fra la yafi ke mo wa a ke mo to ka tu mo mo mana ko ha ko ke mo wa mi to ka ha ko e ko e to lo fa ke ta ha mata hi no ya mo to ka e ma yo e ko e to lo fa ha hi no wa ke e to lo fa si ha e me na ne mo wa ya ko mi to ka e he vai he mau e riri ia. Ti whakai ngā moe e matu whiwhene, hae kua hoi mo ne mau e riri ia mo moe mto ka ko lili lau wha. Ko i ngā i aga ni fuaki moe hea ko matu whiwhene, ha ko mau e riri ia sia iau tai se au ka ko lili lau wha. E hi ngō haku. Si ai ni ko ia e ngā hoa au ki ki tau riri, ko e mga hanoi, mo e hako tonga hua lima, ko e malinia mo whare he kalesia, a niwe a he tonga mga hanoi, ne tuhu, he loto alofi, ta he riri, e tonga mo fulu e nisi ne sia yo, hako e manako he tau mga matua ako ako ha. Aniwe he tonga mga hoia, ke ina sia e maanga mo fwe mena o ka laufa, fwe Fai ko loa, ke tau tau ki loto hi. Ke whakamanatua ki e whare ia. Si taha mo ia riri, tau mo fule ni si ne sia ia, ko ia basere a ko loa ia ke te pi tau ke whare. Pea, hoko mo ia ki he mau e whare na ngā fōki, ni we fō e mga nai tā fōke riri hako ni. Ni sia wa riri ua, ua whurumari mei ni sia i hei riri ia. Ni sia i autou tau e, he whenka ngā wahi ngā hanoi. Hoko whoki mō ia, e kua manatani ui aia mō ia, ke tū e whanfuru tau he pūri whakamotu. Leo whoki mō ia, sia i au tā riri lahi whoki, ko e Ai o tā wai e mōia, ke inisi, he riria, ka sia iau e riria, si sia e ni au e mate ingoa, he mga hoia he riri, ko ni ue, whanga fūra tau, pūri whakamutu. Tu hei e riri e mga hane ne toka telefono ni ue. Ka na kailo e au, ko whehe, ai he mga hatono noi, hako mau tiki hai whare fōu, whare fōu fōu ni ue. Hoko hiki atu toi, Ke whare fō, ai loi au e tokan. Pia e hako tau malolo, he sia e. He tau a huari. Manga hanoi fōki, tunga neia. Hako tau a huari mai he. E manga hanoi, koe riri lahi e. Wa tū e wano mo fūru tau hako. Sia e au e riri e. E heke mo whakamaratu anga e tū e wano mo fūru tau hako. Hako anakai, whakamaratu. Hoko i tau mamdaki anga he hako i tau whanau. Hako tamai au ki nai, hako tau masi maskelea. Tamai hoi mo kuni si langi kumi lang matai ki tau masi maskelea. Mo i lausi ki o ngā ngāo ke rena i ko tupu ki he mūtu ha. Ke lalo lang katoa. Ko i tū e wan mo furu tau hako. E tau a mori. E mahina hi a nuari. Ui tau ni whanau au, ni mahine i anuari, a hawa whanuma wau, tau whanga whanuma ta. Tau whanau hako ia, si te he hako tau ngā hua rim, ni rauri au ki ai, we whakaka fōke au hako tau whanau, koi roi lōsa, whai tam si whini hako koi roi lōsa rotu. He, si a he, he tau ngā hua rim, haka hako ni tau whakaka wanga. Here I go too. Na kai whanau ke he hā kua tau manatu o ke tau whakamawhana ke he tau whanau ni whanau e au mai tau mga kona. Tunga ni mga hau e au he mga hane whakamawhana e au ke he mga hau ni wei. koe ta tai ni e wong hau ni we, moi tau moi e sia, tau au arima, rako ni e au e matua hako a tau whanau ke wong hau ni we, si rako foke ni au hako a tau whanau ke sia, ke ngahua ke hi tau au arima, koe tau au e motua ia, koe pihia e tau au arima ni, ne kamata mai he tau tupuona, hau whakahanga to hoko maki ke he whanau. Hai ani ko kisi e lau tūru, me lai fo ke lau tūru kisi fitak. Si lai fuka ue haku, haku kisi e au a lau tūru, fai tama fifini haku ni whanau e au, kwa ilo ilo osi e lau tūru. He tango hua lima, moatu he tango hua sia. Ma eki a lau tūru kisi e tau lili ua furu, ma eki kisi e tau lili ua furu ma lima. Ha lau tūru tango hua lima, haku he haku ni e tau fuka koi matua. Kia lau tūle tau whanau. Haka mna uta whoke ni ke tau tu whunga he matua. Si lali tau whanau ni tu tupu mai ke matu taki. Si lai su au e haku kwa kusea e awa lau tūlu e kwa matu taki tua e lau tūlu e e tamwa hua sia haku tunga ni kamata e omu lau tūlu e tamwa hane iki kia si kwa hoko ke lalohi ai. Ai mga hau lai au malolo ke tau karai e Koe tau mea maki lunga ia whakamuinai. Ka kama hau ni o me whakaakwa ke lau tūru. Ke tau sia tunga nini pēo. Koe ta taina runga hau ni we. Koe tau ma hua lima. Koe mina mua, koe matua. Ke whakaakwe ia hana tau whanau.
0: Hai e mataka pitinga e tau manatu mai he matua koe penesa whakanofisi. Koe ia koe taha ne kau whalataha ke he matakau ngā hua matua mkuina moe matakau takatakai moana.

whakalo whala hea tika tōla pui pongi kua hoko tō tō ki ai. Koe mō, koe mga lili fōki te ki hā, a tā tōla pui pongi, mga lili fōki tō leo, kai mō hā tō tātu tō leo ni ki whamawhana mai. Ha mo tolu ata fononga mai kia ta tolu e leo taongo. Ko tau leo ta tolu ko atu ke fononga mai. Whalei pamo, fuatani we, tama fine kua amanaki. Ha ia e to lolongo ko mai ke ke tatu ke fononga wha mawhana mai. Ha ta tolu a pungi pungi nei. Whakawe kua fononga mai kia ta tolu e leo taongo koe PMN ni we. Whakalawhala hi atu kia ta tolu pungi pungi. So

0: whainga maari e ia, ke tau ia ke ai e whakawewe mo ue sia ko ia oe a takai. O kai ngata pe a e na wako i a Nauru, ka oku nau hū mai ai me Nauru, a ngahi plesiki ke awe o whaonga i ngahi ngawe anga i fisi. Na e pehe Amitesh Deo, ko ia na ne kamatai a Federation ko ni oku i kai tonu ke toi halaha whonua ia mea pehe, ke ne whakauha ai e plesiki, pe whakatupu mai ai ko whainga maari oku aonga ki hemu ui ai whonua. Ko whapapau i mai he kautaha soka ko ia a mamani a FIFA e re kōti fo o kua usia i e whi ko ia ki heipu a mamani i he soka. Ko kakai e toko wha po niono miliona tupu na e re kōti a e nau mamatai a uwa inga ko ia e fitunga fulu maua kua wha hoko i e whi au hini. Wha historia foki ko e fuafu a ueni a ngai whonua ia e fitu ki he knock out ko ia a e whi au hi. Kaua ia Bosnia, Herzegovina, Cape Verde, Kanata, Congo, ko kote diwa, ispite, pe amu Afrika Tonga. Pe ku hoko foki a Lionel Messi ia, ko e toko taha wa inga motu a taha ia, ke kai tu o tolu, ko hat-trick, kono ta umotu a, ko ta u tolu walu, aho e tolu ngiau, ni mango fulu maa fitu. Ko e ngata ngaya inga heo ngongu, ko hoko mea ta u tolu, he aho koe ni, ko hoko flipo motu lalo, tu o fat.
1: Island Time. Listen on iHeartRadio. Search 531 VI on the iHeartRadio app.